Cinarito Nat Kolos Manten Dewi Wrasebodro Pinaringan Gusono Gusono Priyo Dupi wis paripurna nggih ngagem Gusono Priyo Kalamung katitik saka Udawedanani ora miwang sak rikma marang ingkang raka Raden Janaka.

engko nek nang kono. Urung-urung ngaku-ngaku. Nyuwun pangestu sinuwun. Badhe kula pejahi. Sing ati-ati anuman. Sing ati-atian ngatos-atos labrak.